do mga leila wa duguru den ne ne kuiche kokoro do mga leila de imini duguru den ne ne kuiche kokoro do mga e Allah.